noma ungasithandi bese uphuza amanzi angithi awunamali wesisi nalivati uphuze uhlale phansi uthule ngathi uyasi zonke iy'ndaba zamalayinami.

Yo babalwa imnandi imnandi babalwa yo hayi imnandi babalwa i true experience hayi imnandi.

0: sobonan. Sobonan ang alinilang sobonan ang al.
1: Indaba ze-SABC ezizimeleyo nezingenamkhethe nolukhanyo.

Siya tandaza, sipeke mtandazweni ebusuku nje, ngicela nawe ekhaya uthandaze kunye nami. Gama lakhe nguZiyanda kaTshangana, Ndumiso Entente featuring Ziyanda Tshangana, esitha ngingedwa, siya emadolweni. Ngicela nawe kwindawo kuyo torho noba uxakeke kangakanani. Sikhe siye enkosini, siye emadolweni, siyothandaza. Siyomcela uThixo nasebusuku nje, siyothi Nkosi, sele sikhona bonanje.